Yana to weton weto kia iti ufuka papa. Hei ya kiti kain na lo tuwa uwe mo futur. Na hala te ulu. Paka mole mole mai.